0: FM.
1: Di Gideon Tugay, Nadia Namuriro Sey, Nani Niro Mayen FM, Nara Mayana Ra, Yasaru Norang, Tolosholam.
2: Ere Mayan.
3: Aga Jisono Nopo Ol Kweket, Manoi Bolosele Narawon, Nani Niro Mayen FM, Era Iriro Roy Masai.
4: Aji Sa Sembeo, Namanya Noyo Bengusa Musenge, Nani Niro Mayen FM, Nasa Andadaganya Subi. Andasho.
5: Mayan FM.
6: Aji Isaac narolegerembe namanya muri wenda shara nini ningiro mayan era mayan erero ror ma se kogin ore yo ko
7: aji rajak ara la la fay don dilile gore gadu ngaror mar ni yolo lo na aji ro fay na garor fans le mayan na ganyor mayan na magita bayam lo mon na bo na bo ni ningiro ne ara reju na bo te pati adu ngi fi ya ga yo
8: amma ni ningo mayan esen olo sho la bo
9: mayan fm ewangan olo sho
10: ewangan olo sho
11: Enkagenya Mayan FM.
12: Asholeng Steve Saringe show yok. Ndoro polo mon sambili kamili ke graje begro mo jardi ngare shani ki jo enora tuti le murwa. Ay ngore ra jolo murwa to forto forti ko ndum baani ka ngara. Ajuna sablo ngare ma sai ne ndo kete bar mulle ndi ki jo matas. Ndi to mo kiala ndo na ko dia mari te po kiri shata na shata ngara ke tegelo ngare shani Mayan FM. Tenka kenya no longe dura ta ke graje begro mo kiala ngama ira tuti le murwa to forti to forti. Na ajanka kenya no longe yolo sheria po ko ndo ra tuti le murwa. Na ina ngole ndo kete bar ni yolo wa ju kai ngona lo to dokoya te murwa po ke na baneni ti ni ki yolo ajo nasna na bla idere wajo ka kias anolo sho lor ma se ka kuretina eta kora tuti le tabala jo ba to mo kiajo na sabre idere ay no sagra ma se bigro mo yara ngamai reto lo murwa to 40 to 40 mi sho yo gra tuti lo murwa nye a mere ndo na nyanyuke ora tuti le murwa te ndi kutum tanka kenya no long e duo ta ta na njere bolar jite le la gra jo ba isuma ke bigro mo ki airia mari na njere ito monentai ito monentai National Cultural Training Center, Older Boy Mara Camp. Ajuna sabre idere wi. Jere. Ito omo nintaye. Ito omo nintaye National Cultural Center. Ito omo nintaye National Cultural Training Center, Older Boy Mara Camp, Obala Night Hotel, te graduation immediate na atae. Tena sukule na shola entering na abishena elaba li siya tulal rongal sinu watikita mwile idero so mwan entered kenyati na muro naji eno sikana nindiji utuna po wakini watishipa kinoto graduation onkerang tenkara ki graduation aimit ina sukule na juu ene na shola cultural training center na tisikana ni temasa imara niju na shola cultural training center skilling the youth for sustainable communities igreto mwante tenkara graduation ina sukule na ata entering na abishena wala balisi takala kwenda juma e wiki ndalutu niji utumarisha wanda graduation aimit ena sukul na jine na shule cultural training center lorizo ele tapali kijuna pekili kinake kipe kitumbuki airi ya mari tiyadarisha ni kiju eno ratuti lemurua njo yoko ratuti lemurua eno kainyo na wazadugate murua pao kuna bane niti ndugu yangu nore kigrethi ratuti lemurua iti mbana hapo tuduga dia le western kenya
13: yes
12: bukusu land
13: yes
12: iti juki ayu inka lema na renkalo sunabu
13: Iyo kinyo.
12: Nkalema.
13: Na rengalifu.
12: Iri jogi. Kore ldorobo lini na kwa lamrata kama kini hapa ldorobo. Udari lamrata kwa na kiki kalto ldorobo ni. Ito ni mu. Neji eetu. Kama kia tuwa shiento kina jipi hiti senyini ya nalema. Sacred. Neji nure pedo li tatiantu kina ijuna. Keso shiake etake jipi hiti ni amuratisho. Na yako.
13: Yes.
12: Urabudo li tesinyake nkalema.
13: Yes.
12: Nkayuke jipi hiti otoni.
13: Arudo walanga yun na bona yuni nya narali isifuna anna beta ko pare no la yuni yu marata ndo o shildo ldoi
12: ere jure na
13: mama ya gempe sai wala ira yugitini ni mungiki
12: de jata na no tayari
13: yes
12: tedi da do shinde be wengero

0: Lililiru.
1: Yeah, we're ready to mingle until Mother's
2: Day. Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Nikiwa yeye ni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kitu. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kuliendelite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.